0: kutayagala kulia.
1: Nange nakugamba kiru akitali mpozi omubuze.
0: Kale kamubuze.
2: Wange nabisubi.
3: Manji tata.
2: Ate wenga bano bali mukulyanga tulya mmere.
3: Nze sita bilala toba obi batadde konze siyagala.
2: Baftere ko chinyabo.
3: Nenda gala bantere ko pala.
4: Kumusam katonyeze mwenda
5: Pal FM.
6: Pal FM.
3: Au kandi.
7: Kumusam katonyeze mwenda
6: Pal FM.
8: Akadimi kale ndio yo kagwela yo.
9: Gami handa yechibuga Kampala ukikomu ndambyaro ahabizinga hamona heri ihanga
8: falo fama
9: chikumbuhurichirize igana mushanju katunyizi muenda
5: palo FM
9: FM FM ekura eriyo mtu wavurijo eriyo mtu wavurijo
5: Pal FM.
10: Amanya gange, nze Zara. I'm from Canada. Mpuliriza Pearl FM. Chikumi, mubu sambo. Katunyeze, mwenda. Pearl FM.
5: Pal FM. Ekula ryo mtu wa bulijjo.
11: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
12: Lava nunu tuulide agambye nti lwaki onsiikiriza nesiwuliriza Pearl FM. What are you?
7: Chikumi mu musanvu tonyeze mwenda
6: Pearl FM.
8: Akadimi kale ndio yo kagwerayo.
13: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Naye nga yadde mukola obutaweera, obulamu bwammwe kikulu nnyo. Tokigeza kukwata ku mulwadde yenna n'engalo zo nga teweesabise. Singa abeera ayokya nnyo, ng'asesema, addukana, nga munafu, oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Tomanya, yandibeera Ebola, kola bino wammanga. Yawula omulwadde oyo ku banne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde. Yambala gloves. Aprons, kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalozo sifuire hand sanitizer. Onabe mu ngalozo ngukozesa sabuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifumo jjanjabira. Fayo nnyo okukiyonja ng'okozesa jig. Ate eri bannayuganda, tugulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola. Jjukira obulamu bwo kya muwendo. Obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu.
14: Alhamdulillahi rabbil alamin.
5: Program. Schools grand competition.
15: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abaali ham
2: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera
3: program Full time sports. Ebyemizannyo ebimanayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: Pal FM Schools Crane Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School Abasangi wetege ya bombo kuchalo chivajengo vute bombo mutauni Somero liva kuna sare akutoka kuchibine chomu sanvu Tusumese dini no luzungu Tunina de ne boarding Ero umwana agendo kuvewa wafe nga sobolo kusaza Tunine nteka teka eyamba kukuba mulekwa Tunine dualido die somero Tunina staff ubiri Eya secular neye dimbu Eranga center number Zombi weziri, ebisale bya febi soba keli bulimuzadde, endabirira y'abaana nunji dala, tuzimba na kutumbula ebitone by'abaana, okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya feddege ya bombo kibajwe, okumanya ebisingawo, tukubire ku note musanvu note note chinana, chinana munana, chinana mobili, oba ku note musanvu munana mukaga, note emo, nkaga mutano, chenda musatu.
4: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka limubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza. Abakulu babugana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
1: Batuko gamba mpali dekmenya Tutegeza program Ikufon solirama wulide Agamono na agemu na ira Gagase nge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ngabagabate musio na
5: Batuta andikila monda mugwangira South Africa Enomba zonge dokwela antizikolebwa kuba gwira Bakusanga kukubo tambuli South Africa Agavubu kane gakubuza Amanya gogwani Ova monsichi Tulage kubitambuli zobyo Nempa plaracho wangadhiya mugwangira South Africa Chidako ziba Mpi, migere, kusota, kuleta biti kukuba, wagala kuta.
1: Wono mwansi ya fi Uganda, kubukalu Afrika, wono kubukalu Bulaya.
6: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
5: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, kufamu gwangiri ya Kenya, ya badaya kuna kunsonga ze gwangiri ya South Africa. Rwachi omuntu, yandi bade agambo mfilikanti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
1: Program mpudi deka menya. Wami judevi dongo nebish no nongo. Ukufu kumande, ukutoku nukuroku tano. Sawa mwenda, ukutoku kusu kumine mweza kuungese. Mpudi deka menya. Bila bila mkaga, na yostoku mpya. Uchali wakati mu program
7: Ali ilmu nuru okumanya kitangaala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenkuka olutukole byo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangaala
8: kitangaala
7: ilmu nuru
8: Ali
7: ilmu nuru
8: ilmu huwa an-nur al-hadi wal miftah li kulli al-khair
9: Alhamdulillah thumma salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd Wali kuchiku msamu katonyeza mwenda pale FM kula liyo mtu wabuli jo program ala ilmu nurun kumanya chitanga ala tuli live ku YouTube channel ya fe pale FM Islamic channel era wotea hobo otuwira otufollowinga bulungi nyo njini dara otuwira otulawa bulungi nyo chigu na Bakari Siddiq mo studios ndimu ne Sheikh Bashiri sentam ne Sheikh Abdul Karim Mubaraka Ansari biauni lai subahana wa taala wajitambude betambude nabu mu programu ya feno yonona ku urwaliru seka kazi ndalo kanku kumiyo joli tuwa di ku athari ya fe nga umwalimu tiandi badimu abu abadu abatisa abantu nebamala mwesubi abantu watuwa di biauni lai subahana wa taala na mshikh
10: Fabatu sobu walimu kubantu mkubawa banga tuwa galaba bangu kimu tuina wakalo tuwe balance mutia we tuwela nga tu balancinga wakati mbantu mkubela nga tambula mungigamu chana bisona yali Basheran
11: wanavira
10: ilenga chibuzo chino chukole kiza mkubanti tulabanga we mugenda baganda wa Allah wabawa ku chance yegenda ko mawanga ebulayo kutusakila ilimu musoma hadith ni musoma ha yani sharia ni musoma aqida ni mba wabayo lugha ni kulia chenda la she ni Quran kati twagalo kumanya kubanga wanutuina wabaganda wafe abamu baina chigamu chibaga masuna kundiko oyu umanya wachi muhadith oya bayi kideri baga disuna kundiko oyo mayesu akida oyo wa hadith no wa akida najja
9: ida tu awwala
10: eh
9: ida tu awwala
10: akida tu awwala oyo na inajja no wa sharia watyo no wa luga bati ruba na makushisho media bo badiko muri mwa bayino omudimu ngabogwa kukwata basumesa bayili mu nsobi ndi wanono ye yasoma luga mu manyinyo akuto mwali mu esubi yasubiza mu luga ngali yegwe muri mugwakola ali awu naye ye nyumiriza mu bati ye luga ya mukubuka buli omwali na watambula kati ngatwa gale ebigambo ebyo bitu mbiro tulaga abantu konna mu kuliya za butya bwe bayingira mu kigambo kino kuba bafukaha bafakihi ali batugamba
11: kibuzo kyobuziza kibuzo kikulu mu butufu yala lwa buli amazina baga mu mutu gya amanyi ko bage kula ki
9: nje tonya tsinza kuogera ku nsi ndala nga tuli Uganda
11: kati kanso kenjo gere mu university ye na soko sumeramu university ye Madina tu Islamic University Madina Never sabo wali mubayo sa Allah bajaza khair fi dunya wal akhirah batu ila batu wujula batu ikiriza batu tendeka batu someza ebyo nanga obyogedde e Madina Wugamanti nzengena specializing mu Quran bakusomesa byogendo kusoma nga takhasusiyo nga byogendo specializing mu ne bakusomesa n'ebya sharia n'ebya hadith n'ebya lugha n'ebya dawa
10: no muyiza
11: agama nzengena kusoma sharia nginyagalo takhasusiyo nginyagalo specializing mu bakusomesa byoyagalo specializing mu ugwa sharia ne bakusomesa bya dawa ne bya Qur'an ne bya hadith ne bya lugha no wa hadith na iwacho no wa lugha na iwacho ni madawa amakuru university ya Madina esu efulu nyomu hizi ali complete omuchi omujufu bako yigiriza ili munengeri yokujitusa na ye nafe kitu we munyisa ngana mu mwewunya nina fichitwe umisa okulaba nga bannaffe be twasoma nabe mu university ye Madina be batusomesa n'engeri gye batutendekamu sa ate we tubalaba we baweereza si we baweereza si we batuusa ekyo nekiraga nti amazima baba bagamanyi naye zino ensobi ze bagwamu bazigwamu bo nga bo abantu ngabwaki kale which means abensobize bakola babafudde ku mulamwa bugu bamanyidde ddala kati ali kyabantu gamba radhiyallahu anhu nti si buli asoma yiri mu kifaki kati tuzo nzo ku kibuzo kyo ali ibn Abi Talib si buli agende mu Azhari bufaki si buli agende Madina tifaki Sibuli ya gena umuru kula sifaki. Siya sumeri dewa nukui IUIU, Islamic
9: University in Uganda.
11: Siya faki, wawana mwena musomuru gena ni musomu university yazo. Na ye mumu, ayine visani zobi mbetuni mungulaba, ye faki. Na wankubadde ya sumakulia yachi, ya dawa, ya sigara ye faki. Na wankubadde ya sumakulia yachi, yaluga ninga bino byetugenda okulaba byebyo bitulaba yaliteeka mu nkola ifaki newankubadde nti yasoma kulya yaki ya Quran oba ya hadith oba ya sharia ayine ebisaanyizo bino n'obukwakkulizo bono yayigira faki so si buli nda atudde katebe ka university nagraduati yayitwa faki era bannaffe bangi nnyo tebawulira nga bakola ensobi netugezaako batuukirira tubagamba munange wano nga ovudde ku mulama gwe batusinzizaako omujulizi guno wagwerabidde guno wagwerabidde guno wagwerabidde abamu bangi balina nga eseeka we bali mu butuufu saabujjukidde bangi batereeza bangi naye waliyo abalala faaba wastakbara
9: nagaanaabagaana
11: nebalemerayo wakaana min gairi fuka
9: eryabafukaha
11: ne mu university ya wano eyaffe eya Uganda eya IUIU basomesa omwalimu omutuufu tebamutendeka obaokiraba era university ya wano eyembaale ne buraki zaayo nga wezifaanana mu Uganda ddala yirimu yayo ntuufu era bafulumya omuwalimu kati yenna avaayo n'aba nga tagoberedde byamusomesa yenga ye yabaaga obuwalimu akuzaki
9: yaba abusudde
11: kati kino ali yalinga nga ayina kyatugamba ffe bayimamu b'emizikiti nti omuwalimu wajja ng'ayagala osomesa muzikiti gwo waaba ayina ebisaanyizo bino muwakazinda ala asomese ye muwalimu omutuufu ayina osomesa muzikiti
9: okutuusa ku bantu
11: yenna omuwalimu anajja ku muzikiti gwe nga gwe imaamu nga bino ebisaanyizo byali mutubuulira alitabiina oyo mwerekereze kubanga agenda kutattana mu mbanga
9: omuwalimu ono waliwo ekyafaayo baseeka kyemutunyumiza nti omusajja yajja yali yatta abantu 99 kati mubasheekha nsaba mumbuulire aliwo omuwalimu omutuufu ano gwe boogeraku akisa kano yatta abantu 99 n'agenda ew'omuwalimu nga ayagala kwenenya omuwalimu n'amugamba nti ha wakati 99 gwe baaba ebyonoono by'olina biyitirivu tebayinza kusonyiwa allah tayinza kusonyiwa ng'atandikirawa naye n'amugatako weyavaawo ne bamusindika ew'omulala ate oli n'amugamba nti atigwa kyoba okola kyusa bukyusa kifo kino kifo ky'olimu si kituufu genda allah ajja kusonyiwa aliwo omuwalimu gwe twogera ku mu athari enu kwabo abali mu gundi eyo
11: sebo omuwalimu owokubiri eyamugamba allah alina ekisa ajja kukusonyiwa genda mu balongoofu obeere nabwe ojja kulongoosa olongoose olwokuba ettawo bayimuwali mutuufu
9: ye athari enu omuwalimu gy'ayogerako
11: oyo y'omu ku bawalimu abalina faki abalina fiki ali bakola ki
9: batugamba
11: kusigira ekifaananyi nga kiri mu Uganda yaffe wano waliwo ebintu nga byasaasaana nnyo mu matu g'abantu nange byenjagala okukozesa omusajja wajja ng'ayina obukendeevu mu imaani ye empala zirinnyamu ekiri bwakikolokotako akijjako naye n'omugamba sigala eri gwe allah tasobola nakusonyiwa n'eswala zo tezikola zitya
9: tezituuka
11: abamu batuka n'okuteekawo emizikiti egyabwe mbufe tetubeera mu baani
9: bamukweyesa
11: abamu n'emizikiti egimu batuuka n'okuba nga abasajja bakulu we bajja ng'engoye ziwansi bamutunuulira oyusi wamufe talina kusalira mufe aveewo agende lwaki bamulanga ki onaze mu nyumba ya allahu aza wajalla kiki ekimuleese allah we aze mukola ki musinza bamugobye mbu olw'okuba mukendeevu wa imaani olw'okuba mbwe tannabatuwa ku ddala lya imaani bwe gye baliko ey'okuteeka engoyi waggulu n'okubeera nga alekako ekirevu nga nabbi we yali akikuza
9: sallallahu alaihi wasallam
11: yaliwo ekyaliwo ne mu bantu abamu olunaku olwali mu mizikiti egimu nga abantu bamaliramu ddala omuntu essuubi nga nemizikiti gyabwe bakugobamu abe bulogobwa omuntu omukendeevu wa imaani gwegwotwala ngaomukendeevu wa imaani obeera ngaamalaze gutokyayina ssuubi likusonyiwa so omuntu oyo muleke abeere muggwe
9: musomese embeera
11: emuzzaemukomyawo ajja kupiikinga oluvannyuma lwakaseera
9: omulasita najja nayimirira mu layini yeswala ne tumukuba amaaso fenna ngaeriiso lyetumukuba lyakumugoba
11: tunuulira omusajja eyafuuka muzikiti
9: yafuuyisa muzikiti oyo
11: nabbi yabagamba dda mumuleke weyamaliriza nabbi namugamba jangu namugamba ovaawo nti ogwani namugamba munange inna hathihi lmasajida gina emizikiti gino gyabe gyetuli bule mizikiti gya allah aza wajalla la yusmahu fiha min ausaki nnasi nabbi nga hadithi weyajogera kamakala
12: sallallahusemusaana
11: mu bino byobadde gyokola ora nabbi amuteekateeka omuki omwoyo era omuvubuka omusajja oyo oluvannyuma lwa hadithi yafundikira asabidde abantu
12: babiri
11: yagamba allahumma irhamni wa muhammada wala tarham tosaasira mulala yina atali maki
12: ataliffe
11: nabbi yamuteekamu essuubi nti allah ajja kumusonyiwa ku kino kyakoze abawalimu ngaabo abawuyita mubuufu nabbi gwe yasomesezaako betwetaaga mu umma okwawukanako bali abagoba abantu mizikiti
12: shehe nga tuva ku nsonga eyo ku pointi gyotuwadde nze kyenzizeemu awo nti omuntu afaanana bwati ayinza okuwa ennamula bwetyo ku munne muli abanga ayeetutte nti y'obulungamu buno bwatuuseeko maanyi ge obulungamu buno bwatuuseeko akozeka wefube nga bwasobola okubalabika nti ye atuuka ku kituufu kino kyaliko kye nomulaba aliko biki nga si nti allah amukwatiddeko kati n'atuuka okuba nga ye bwati bweraba alabira ddala ono yaliwo oteekawo ka bwefube nga bwalina omuteekawo nga bwe kisoboka nekimuviirako ono okumuwa ennamula eyo eyamangu bwetyo so bw'aba nga akizimbidde mukuba nti allah yankwatiddeko nange okufaanana bwe nti ne muganda wange ono kamumusabireko eri allah oba amuteeke ku mbeera gye ndimu kamuyambe nako ndaba nga oba olyawo
11: ekituufu allah azza wajalla mu quran yassaamu aya yagamba basahaba nti wakadhalika kuntum min qabli oya aya wakadhalika kuntum min qabli famanna llahu alaikum nama
9: wemutwemwali
11: olubiryebirye nga temunatuka ku ddaraja limaani eyo gyemulina bannamwe mubakwata empola wakadhalika kuntum min qabli famanna llahu alaikum
9: walimu abo abaali bakweyisa engoyi naye allah
11: nakujjawalimu abo abakola bidi allah nakola atya walimu abo njogera kindi gwe buli zambi lyolaba balikola walimu abo abalikola kati sawa zino allah yakulungamya naye kakati gwewera okukolaki singa abawalimu eyo aye bajjira buli bagenda okusomesa nkakasa bajja kuba fatuwa entuufu ate ezaagazisa abantu allah waabwe azza wajalla
9: oli ku1079 pale fm ekula lyomutwe wa bulijjo athari nazo tuyitandika butandisi naye tulaba obudde butuddukako nsaba mukkirize tujjeko ewammwe gye muli eyo mutubuulire biki byemuyizeemu tubuulire kikyoyizeemu byawunirahi subhanahu wataala tulaba abali ku youtube bambi abamu batugambye nze sentamu abdulkarim yatwala erinnya ly'omuwalimu nno sentamu abdulkarim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu seeka nze munkubye oluyi mu feesi byemwogeddeko byennyini bingwiriddeko ddala mubadde nga abakubanzi naima yasmin ye abeebazizza n'abasabira edduwa sabawaki wallah subhanahu wataala akkirize nammwe abali eyo nsaba mukkirize tuwuliziganyeko noti 759 179 noti ne noti 782 36666 eyo nno sonono yisako obuwaka ku whatsapp kasita oba nga tusindisa audio noti 782 36666 yisako obubaka ku whatsapp byawunirahi subhanahu wataala tubeera tubufuna bulungi nnyo nnyini ddala hello
13: assalamu
9: alaikum warahmatullahi wabarakatu
13: balamusiza baseeka
9: kali nyabo
13: barakallahu fiikum omulimu gwemutukolera saba allah basasulemu obulungi
9: allahumma amin
13: Ono mama rasme salama.
9: Mm.
13: Nengize mtutino yamba kubandafe. Allah wabaa kusasidde. Mm. Naba kwa ibada jia kugondeza. Muna atani naba kusobola.
9: Mm.
13: Tomulaba buvi. Ilato mkwata buvi.
9: Mm.
13: Wabula tuyamba gane. Nukusabira gano kubafe. Naga tulongosa.
9: Alhamdulillah.
14: Barakallahu.
13: Ajati wadde mkilas. Mbatali. Mbatte mseka.
9: Alhamdulillah. Webalejuwe.
13: Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Alaikum
14: salamu
9: wa
14: rahmatullahi
9: wa barakatuh. Ok. Tuwe yanze ge. Ajati. Webalejuwe kuweirangu wadde followinga. Naam. Hello.
15: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Amanya Siraji Ahmada Gandhi Namagoma Kazinga na Chitokoro. Barakallahu fiku tweyanziza.
9: Amina.
15: Omusemo omulungi ogwo. Tuteyizeemu ngaffe oba nganze. Allah yagamba mu surati Al-Kahfi. وَاسْبِرُوا نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Abantu tebeetaaga kugoba masjidi olw'embeera zaabwe kuba bazze kuyiga ssebo. Barakallahu fikum.
9: Fikum barakallahu. Naam, tuyanzanye tuyanzige. Okay. Naam, okay. Barakallahu fikum. No. Mupadda amanyi. Barakallahu fikum. Katusembie yono. Rufunda wawudi. Hello.
16: Alaykum wa rahmatullah.
9: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
16: Ana Zainabu Mjuzi.
9: Ajati Zainabu Mjuzi.
16: Kajja.
9: Uwe chalani.
16: Seira.
9: Naam.
16: Tuwe bazanyo. Zuchenji zemu. Nki. Obuta. Obukwata mpola. Ntikino. Ampuli ya shwe.
9: Yes. Naam, tuku ulira zidi.
16: Obukwata mpola. Kudhanobu tajeja mtu hata natu uka kuchintu.
9: Hmm.
16: Chabei nyo na obukwata mpola. Na wabulu unji nyo. Oboli ya wate tufuna mubulu unji. Zeneba za unwa. Sima nyinyizo kubanga nechitendecho. Sabati nkumire kubanga. Abantu bempanga la kona abo abasinga batola shahada kati nina muwala wangi anyamba ke mirimi waka.
9: Mm-hmm.
16: Na kamala na yeye miezi mukaga na yeye mwenyeze satu yatola shahada.
9: Alhamdulillah.
16: Nika mubayizi wange aguti na yeye yatola.
9: Mm-hmm.
16: Kati ndaba ngandu mu bantu mu 10 plus kale mpulire sanyu.
9: I am not sure if you are a good person. Tuchikiridwa yonna abami na bachala ni wakubadda bachala lero pasinze ko mukirasi
14: yes,
9: alhamdulillah obudde bo tutwala speed samukirize wa sheikh tufundikire mu seconds entonotono seconds bidinila sheikh bashir tandikidewo
17: olo bulungi bwai songa je tuliko njagala batulirizo barekera enamba ya aya jensembezayo كذلك كنتم من قبلي فمن الله عليكم فتبينوا بغينا بس من آية لجيت قريزي إلي مسورة النساء آية ياتشيندا مونيا سورة النساء آية ياتشيندا مونيا أبوالي مبفباني تقريزة آية يو نفع السلام أبوالي جو أبان تتوغينا باي نجزو السلام نابا السلام مفي تتوغينا باقزي سوكوين دا إلي الله كويني ya abantu tumamala musubi tubaleke benenye badiri Allah azza wa jalla.
9: Naam. Barakallahu fiku. Sheikh Answari.
14: Naam. Ile bigao byange byensembi ayo. Tubebaza bonna abawuliriza abekumira ku radio yenu bantu nno bafuna yirimu kutereza eddiini ya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawemu obulungi.
9: Amin ya rabbi.
14: Na bonna mwabo abatuuliriza nga bategedde ntuzo okubeera nga tuba ku kyo tutuusa eri ensi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aba obulungi akasembayo nkaza eliyaba walimba fe abo abatusomesa okubanga batkolachi bafayo nnyo abantu abo basomesa okubabangula okulabika nti baba wa butya bwe batuusa ebigambo bino mwe twesanze nga mulimu abantu abajja emimba ali mukubanga bwe batuusaako naye nga akulaga si mutendeke ekimala okubanga abantu bano abatuusaako irimu bagasibwe nayo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo Allah akibawe babeere nga bakituyambako.
9: Allahumma amin barakallahu fikum jazakumullahu khair fi dunya wal akhira. Abadde abawuliriza mwenna tubeeyanza nnyo, tubeeyanzize ddala. Ono agambye nze nsubuga Abedi Bilali seka mbeeyanza, waliwo ayitidde ku YouTube naye atuteredde salaamu, salaamu tujirabye. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam, kantumire kubasomesa bange ati nga ba obi bange bali waggulu kuna mungona salafao bali waggulu mukirasi za waggulu Sheikh Husaini Bali ati yasomesa kone ku university nasomera yeku somero ngandi waggulu mukirasi ati era nasomesa kone ku university Sheikh Husaini Bali Sheikh Bashiri Ntale Sheikh Ibrahim Chitenda Sheikh Muhammad Mogerwa nabalala sawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala bawe obulungi bache kumide kubufu bwa elimu mukusoma twali wetu cho naye atera oluvanyuma lwa miaka 10 atera alhamdulillah bache achiliko amina ya rabbi subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
18: Sawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku maro kusu nsuri na maulide, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini no kwetu ururensi yona.
19: People are playing around. You have no right, even to abuse me. You have no right. No right. You have no right. You have no right. Ukumbogore, umbogore na kuruwashi.
18: Inside Story, ngetuko si sensuere yafe.
20: We were very successful, military power like nobody's ever
18: Abasisi wafe, sakone nsondi ze sigika. Izama ulide, tukwe toroze siona.
21: Wipe out Iran's nuclear program or...
18: The Inside Story.
22: Egwangala Iran tiriagara kumanje kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi. Ogana amatu kujita uruwachi. Ogana emeri kujita mkagulomoro. Nga tuwa kanya Iran ya gamba saga na kumanya. Akagulomoro kekange. Chokaba inenda gano.
18: Program The Inside Story. Buliruwa mande. Okutoka kuruna kurokitano. Okufa kusawa nya. Okutoka kusawa mkage ze misana. Birako, tovako, kenkuka, atira manya. Umusete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esomerero vudeo kubangulira omwana wo. Kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusa n'ebyensi.
23: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi. Kalirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibondyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo. Era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombie, olevo ne elevo. Era nga performance yaffe. Yesinga.
18: Chukira nti, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
23: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina na petrol station.
18: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School, amagezi bugagga.
24: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
18: Program Schools Grand Competition.
25: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: sente mu bisagazi mu muddo gwente bagufunye mu sente botuka wa nembalala omuddo gwente bagufunye mu sente fetu simba kalitunsi wanu mu Buganda kalitunsi wanu tumusimbye nnyo wanu wasimbye kalitunsi ne kalitunsi alwawo bubo simbye kalitunsi kale nga gogo yagala teka mu bisagazi teka mu muddo gwente atina wote chikugana kufuna yo kabuzi nofuna yakate funa yokubuno obwaffe buno tujira kutasobola zili za bakabeja milioni 3 ezu za baji kapalaga ezu za baji kapalaga zili zikabeja milioni nyente mu baji gama milioni nya entengegena kuwa bwe bajirisa ni ne kuwa mata lita 2 kumacha 2 olwegulu lita 2 ebidomula 2 je zili banange netu tufeyo tusobola okulaba nti no ate nokukolera awamu n'okugenda okwebuuza ku munno n'omwebuuzaako n'akuyamba waliwo omusajja gwe nasanze eyo zirobwe nga ye mukugu mu nsonga y'obucupa okufukirira emmwanyi omusajja nga akuŋŋaanya obicupa bino ebicupa bino bino ebicupa ebyamazzi ebya Rwenzori naye nga ye omulimu gwakola ku kyalo kusibira abantu bicupa ebyo bisobola okusigala nga bifukirira emwanyi zaabwe ku musana guno gwaka gwe mulimu gwajja mu ssente naye ngulaba afaayo abirina abimanyi kati gwe kiki kyokola ekivaamu ensimbi kiki kyotaddewo kyogaa nti kino kale ne lunda ebicupa ogenda obiguza oli kubanga buli babyagala bera babikozesa mu kulima ebicupa bino ebya Rwenzori babikozesa mu kulima ng'oli ateekamu amazzi n'akifumitamu akatuli wano kitonya amatondo abiri mpola olunaku ne kitonya ku mwanyi emwanyi nesobola okubeera nti efunye ki efunye amazzi gesobola okulaba nti nno ebeerako neekula mu musana guno gwe mulaba ogwaka ate tubikke ebigogo ensuku tuzibikke bajjajjaffe baabikanga ensuku olusuku ng'olutuukamu nga tebaluyisaamu nkumbi buli kaseera muddo nga bakulamu bukuuzi muddo bakulamu bukuuzi olusuku n'alubika bintu ate buno baabikisanga bigogo nabikisa essanja naye kati fe abalina n'ebintu n'ebigundi ebisoolisooli banange tulime ate tukole bw'oba ogenza okukolakola n'omutima gumu ng'oyagala faayo okulaba nti nno kyokola okyagala fayo okulaba nti kyokolo kyagala olaba katikiro yasisinkanye abalangira abavubuka abalangira abaluli olulangira yabasisinkanye mu sabbiiti eno naye ebimu ku byenneewuunyiza era byenne abalangira nga nabo bakozi luli edda abalangira bagamba tebakola naye ssente be waabwe yatugambye nti balimi balunzi ate bali mu busuubuzi yatugambye ng'abavubuka bano katikiro abavubuka bano boolaba balina ikazi z'emmwanyi eziwere 15 naye nga za luli olulangira luno bavubuka abalangira olaba omulangira agenze okukola kale ate gwe omukopi olaba omulangira agenze n'akola olaba omulangira ne bagamba balina faamu y'enkoko balunda enkoko ettaka gw'olirowoozaako ki kulitunda ogenda dikozesaaki ogenda kosente ogenda zikozesaaki weetaaga ssente tusobole okulaba nti nno tukola tuzeewo Buganda yaffe eri bajjajjaffe gye baalekawo kubanga baakolanga nga tebeebalirira naye nga bateekerateekera mmwe ffe bye tusanzeewo bye baatukolera tubikozesezza ne tubimalawo ate kati ettaka twagala ditunda butunzi tulyetundeko liveewo njagala obulize ku bubaka bwa katikiro buno bwe yadde asinkanye olulyo olulangira
1: yagala nnyo obwakabaka n'okubutambuliza awamu ebisingawo nabyogera nga tumutereka ekyaggwe mbebaza mmwe abaliko emirimu gye mukola abalangira n'abambejja nga muliko emirimu gye mukola ate okusinga mu lulyo mwe muva mu mbeera zonna abantu zebabeeramu tulina okubaamu n'abamalirivu

0: Omasijita takuwa netandika bwe mutyo bwe muze kubampu nkuli doyo bila kuchisenyi bwe muze mwala amakulu nga tweyongerako eyo no yensibuko ya masijidi takuwa chisenyi
1: orogo
0: bado ina
1: oro bwe mumaliriza okugazi wawo mugazi yembabata deo karumu baba wadde karumu akarumu ako mwalondi ya mwabu kulembeze
0: au kulembeze na kutandika anti nga tutandisa okuwela
1: tata we mkulembeze
0: tata wangu tabanga kwa mkulembeze
1: oruani ya wa kulembele kutem chintu
0: au bali mamita sega mwenge yali mkulu wetu alerie Kampala ya soko kubela Allah ya mjula saba Allah msonywe ya msoba au nekudako Seka Muhammad Nyanzi Seka Muhammad Nyanzi ila mba mwita ndoza masijidi takuwa chisenyi Seka Muhammad Nyanzi
1: oro bano mwemu balonda bali mchisenyi kwa mwa bali mchisenyi obaba ava nakasironi baba weleza
0: na utuwe fetuwe rondira nsibuko yomu zikitioko yote ina kumbeira nti abesaidi eno bibajifuga wabula nga guli wansi wa chisenyi
1: Okay, kati bwe muvaawo tulaba omuziki guno gujja gugaziwa waliwo kasera yukatukira ngekisenyi bakiguze
0: we wali akabinkano nawo
1: ekisenyi bakiguze ekisenyi kikulaakulanye tulaba aba speed kabe ya uddemu bagenzi baba tutte erogo abwe gwagenda era kibaina muziki timu kisenyi gwanti wanu watu speed kawe tuli mmoja mtu okusigalawo
0: aha kati fo kujjawo okusigalawo Allah isiza mchemani sadi lukwago chiamani sadi lukwaga Allah mwaisiza ampita
1: atia
0: ampita anti kujira ampita ngama anti Abdallah Sarongo Setimba uli kuluchiko olono nange nonde duanze wa dawa
1: mutakuwa
0: kakati yeliye vyo kutandi kapivudeo nange nyingi dembuchi
1: mubuweleza
0: nze wadawa nangamba nine chirozo change njagala chibguza ni mugamba chirozo chi nangamba ewo mugaga mukolede ani Bosco Mwongi ninange njagala mugamba nkolele ye chintu nga nsima nange chendidaga Allah wangi tichino nachikola kururu ni mugamba chichea nanga njagala tuzimbira omuzikiti na yao nno nga wali wakabbi nkano jukire eriyabe kyalaba mukolaki
1: abamutwala
0: abamulwanyisa atenga naffe fenyini mu lukiiko
1: nyama mumulwanyisa
0: naffe tumulwana
1: mugamba sadi yote tujja mukiriza tebajja kumenya wo wano entalo nzijukira naziraba
0: ezo nazo nzijukira
1: nzijukira
0: kakati twakkaanya na tugamba munkolere yekintu kimu mwega tamba charo nenga na be charo watu sika wachitegele kika agama antie visigade mwansabile kuko Allah omugaga inzo kukunkolele chintu echo tuwagu miinkiriza fenango luchiko netukanya tebi alibi yangu netukanya tisadi katumuwa mokisa era Allah namu isizamu nako labiaba akoze na iwa nawe wali akabinkano tutuka maso ga Bosco tumazo kukanya fenango luchiko tuwali basatu nze kuludalo abasudobu silamu luchiko luobu silamu na abasilamu nesadi kuludalo wa Bosco nga tui miridenze basa tuli basatu Bosco na atu uze chibuzo tebyali byangu kwanukula na yolo kubanti twasaba Allah ngenia za fezo na nungi Allah na isizamu abo Luganda atibuzo Bosco yasoka na uza sadi lukwago na mga sadi oyagalachi sente obo yagala muzikiti sadi na yanukula niti mzee njagalachi
1: muzikiti
0: chigaza na chinja jendi sinze yali obulungi ennyo nga bwobi manyi na ina ange niya yange
1: ati sento zirabieko
0: nze na ina ndoza yange ngo muntu waliwe mbiranya kusupulimu
1: kanso
0: na nze nga matiruwe nifuna chance kari nze nange ndikola ye chintu ndage nseno tisenga tukola wetu ti tuandifunye usilambu andie ya gade nange ne mwanu kula ntu agala muzikiti na sekamu agala muzikiti gwe musaba gwenka na chinti tuwa ngena bazi mbili wa muzikiti na inga guwa wansi

0: afuwalira Allah mchitegele. Ate mchimanyi. Bachimanyi bulungi. Na higa nama kusubahata kwenyini. Kakati, mumusomo kwa feguno, ebyobu wangu wa dini. Tobane dini meka, ebiri. Tula baba nabi. Ngabaze mubantu bawe. Okubako ora, baba ziliani. Ili Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwa agamba. Nti okuita kunsonge nkuru omukwa kwayo. Aha. Twagala nnyo tuyimirirewo. Tusisirewo. Tukakasen tugenza okuvaawo. Nga wategerekese bulungi. Aha nti omuntu okuita ku mutwe guno. N'agusoma bannabbi bonna bajja kulwanyisa bya buwangwa. Kya bulijjo. Bannabbi bonna bajja kulwanyisa bya buwangwa. Oweekitiibwa mukkiriza kimanye nti ensonga enkulu yabuza abashiri kwabeeta abasiraamu ne bakumira ku bukafiire n'asoma n'abikkula n'agenda ku peeji endala. Allah yagamba nayayuya mukatona. Kakati nabbi ne nabbi gonna agamba kakati. Arabi mumaze okwera olujja. Kakati. Nagenda ekitabuna ekitabuna kisoma nakiteeka wali temuli mu nnyo nsonga siwe kiri twakisoma nedda tupaakinga ewakulu tukulaga obukulu obuli ewakulu obutegeere seeka ali twakalaba nabbi ba Allah ab'enjawulo twakalaba bana twalaba nabbi Hudu twalaba nabbi Saleh twalaba nabbi Musa nitulaba nabbi Ibrahim bameka bana bagamba abantu baabwe musinze Allah temuli nayo kisinzibwa mu butuufu okujja ko Allah naam nitulaba abantu baabwe nga bagamba ajitana linaabuda Allah wahdahu wanadhara ma kana ya abudu abauna mbuza jebabuza Allah ngabu ya jita mkorani umutu wa manyuru wa rabu fitting ama kuru umuganda gagamba oh nebasi kuba mune zaka agambi atia agamba anti pusinzo omu pufe kubino bibasi nzanga bachitafe ha bazi kubiye mne sikula sisya. Neba kuungiriza. Neba kuata kumitwe. Neba fuwaka wa. Neba sebi kowe. Neba kuala batia. Neba kuba mungalu nizigi. Ha? Aywa. Kakati binuena bini makuru wago. Mbuchaba suka konyo. Oya gala. Kutugo bakwe wajitafe. Bibariko. Seka anye tugamba ntupaki inge wo. Naam, ye, chiche tuwa garao. Banabi, batu somesa wani nsongezi werako. Nsonge soka, kwe kubira angu umuntu wachimanya. Nti echintu kubira anga ya chisanga kaba antu. Te ubira bujulisi wabu tufu wacho. Chisoboro kubira anga chitufu. Chisoboro kubira anga chichamu. Echo kura bidako. Twasanga abantu bajjajja fe bakitaffe bwe beesisinkana bayimirira ne beera musaako naam ne banyumyamu obudakiika bubiri busatu omuna alyoka agenda n'omuna n'akola atya n'agenda twasinkana bakitaffe tebayita ku bannaabwe ku kyalo kulamusiza nnyabo ujyebaleko mwibale kulima kutusinza cheno ngakuru kusigali ngakolatia nga agenda nga yongera yo nganu nagenda maso n'olubimbirwe wabadalima sobe kiri aiwa twabisanga ko bajjajja fe bibi
1: ne dasi bibi
0: ha seka
1: bwe tubitadde ku mizani y'obusiraamu tubirabye ndi si bibi
0: bino mutawana bonna
1: biri jaiz
0: bal biri mumpise nungi na bizi ya gama anti bu'iftu li utammima makarim al-akhlaq uwe chitibu Allah yantuma

0: kwekisa kuda kufuna ndala echo nchiwakanya nye echo mtu kubera ngali kudagala oluberera echo sifura mtu kubera addict wa dagala eroro buziko zisa it is a permanent treatment bank kujanja benga nkujeke ngalo obotere de bank kwagaze ebintu bibiri ekisoka kunebaza cha kubiri tosirikira namba yange ngo tegedde omuntu aine ekizibu ekyo wo obujulizi obo bulino already kyono ye yanyamba
1: ufuka muyambi nawe
0: notaka we bali nyo beka abanji kati bagirinze naye nga ngendo okugaba namba eso ngabwe nabagamye nti bobere bawuliriza balungi mutekene mu nkola
1: tekene mu nkola
0: byo ulide byenjogera gwe binzo okubanga bikusanyusiza neze tebinsanyusa kuwambi ogeza nako Je mulie nakwe balumo rendwa dezo zendi mukona ko
1: nakwe tulume tagambe
0: kako abachala bamwe baba geya ku mizigo baba geya mu mikwano je masaruni je bagenda
1: nibutugeya ku mizigo
0: subhanallah okwe walebyo product ezo bili ze zigenda kuya manjogera ko prostate care ni active man
1: atiba nesangala ku ngeya tuno mo kama na boka masaa ku ngeya
0: ngomola bakusiba bikaroloza na ina chali Subhanallah.
1: Matuka unawo.
0: Uzanyi sechi tonde chikazi. Kali, kakati ugena kula binu mamango kufunu kebizi wewe. Kampe kwe mkulu Paulo mkisa tuwe ya bami inga bameka.
1: Tuwe ya bami
0: inga kumi. Kali, abami ya kumi ya bete gese. Guno mkisa nguba wande.
1: Okay.
0: Edagale yoyombi package bili. Prostate care ni active man. Ewangi zibira za mitu wala abili munana sichiru mamu.
1: Bambi.
0: Na yenga bosa vida abami kumi. Abami abe kumi. Yete gese. Ulimuwa kwa te mitu wala kumi. Joka. Nkwa product zombi bili. Active man ni prostate care. Abami kumi abe tegese.
1: Abe tegese boka.
0: Gwe kwa te mitu wala kumi. Ogena funa product zino bili. Oluna kuruencha. Gwagama ntio ya gala kubuki inga nginda kusumene namba ze simu otani. Kira mkisa tegukita kubona kwe simu gamba baku iseko. Wajia kusasule mitu wala abidi munane chocho seja kuchiruma.
1: Atengu wabula mbuwe mkaka munane.
0: Mutambu deze bino mbio genetwa imutambu de wanji. Atengu chale medoku funa solution. Kuga mfunze buwe nsonga katuga menti ulimami yena wai product is nebili ya zetaga.
1: O zetaga. Tu zetaga.
0: Kali, namba ze simu kwe tugendo kuite okutandika okubera nga tufuna kudagala lya ferino edunje nnyo okuzama. Nja kusoka ne simu ya Airtel.
1: Wow.
0: Wandika 0703.
1: Wandika 0703.
0: Erodemo wandike 03.
1: Wandika 03.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Osembeyo ana munya.
1: Osembeyo ana munya mukwano gwange.
0: Nja kujidda muwandika 0 musanvu 03.
1: 0 musanvu 03.
0: Erodemo wandike 03.
1: Wandika 03.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Osembeyo ana munya.
1: Osembeyo ana munya.
0: Simu ya MTN. Eri 0 musanvu 80.
1: 0 musanvu 80.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembeyo kuminemu.
1: Osembeyo kuminemu.
0: 0 musanvu munana 0.
1: 0 musanvu munana 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Asatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembeyo kuminemu.
1: Osembeyo kuminemu.
0: Ezo simu zetu watu itaku. Ngabu entele nyo kubagambe. Simu ezo zo zibera busy.
1: Kanji mudire eri 0 musanvu munana 0 asatu musatu abiri mutano kuminemu.
0: Webali nyo. Esimu ezo zibera bize. Na katizita andiso kufuga. Na yo kusingu okungu bile simu ngompuri ya nimu studio. Kufanga. Ate vyo inazemi. Bebe njina vyo wetaga. Kula booking inga kuchari. Tani kila wo booking inga. Goliwa dembo kusako sendezo.
1: Eri tamanya chito.
0: Kaste ukwete ya manya Ismail Chiveru. Sendezo wazita dewa tufu.
1: Ismail Chiveru gemanya
0: kereza. Awo rize kuona. Uri wademo kuteka kusendezo, uri wademo kusindika message ya bulijjo, oba obaka ku WhatsApp ku simu zombi, yanja kuba nkudamu osobola kubera ngofuna obujanja bibo omwami ena joli tewetulako abo wadegabuwa.
1: Ubugaya vuchibinyo ubugaya
0: vuchibinyo. Ubugaya vuchibinyo.
1: Ubugaya vubutira ddala. Ufuna okufollow ubugaya vu.
0: Kali. Katika tugendeko ku ndwadde zino zeno ntiaziita waso na kato. Babira balonge bisere bisinga batambula babiri. Njogera ku pressure ne sukari.
1: Bebarongo
0: hapo bongo kutambula babiri era kizibu okusanga ina pressure okusanga ina sukari ngata ina pressure nayo solo okusanga wa pressure ngata ina sukari
1: so
0: kizibu okusanga ina
1: pressure ngata ina sukari
0: ne kizibu cha okusanga ina sukari ngata ina pressure lwachi gira babu irengereje bikwatagana mu

0: Kwa kula mbatu uli risa nga sinagwe nyingira na ijana. Kwa na magobie mwona.
1: Ate batia.
0: Ana muna angine buti wanjaka.
1: Sikaza mkanda kwa aji se gani?
0: Aji ali sebalamu.
1: Sebalamu.
0: Aji ali sebalamu. Kale njizo kumuni tuolufanyuma kwa na ye. Mbali panga kata kubidesimu.
1: Walivu mkwano kwa yaku ya kasimuru li. Aji Yusufu echileke. Aji. Haji Yusufu. Echileka. Naga ndi uwae, nga tudo muuliza. Nunga ajari.
0: Nga ni mama njisimu ya nga najira nga dita. Norecho, banda nga watuliza mwena. Ni musanifu kudamu kuulizi ganganya. Siku badenti mbade muru wade. Mbade muru wa alhamdulillah. Na ye, program zibade zitambula.
1: Nyo.
0: Nizemi pira nebi ntuwe bila labio na. Nya alhamdulillah kutuwebaze Allah. Jitu chari balamu. Ate tuchari kudini yene yobu silamu.
1: Alhamdulillah.
0: Uruwale ilo, tufiridwa.
1: Tufiridwa
0: e Qatar, Sheikh Gubaita Hamad ibn Khalifa al-Thani. Gubaita Baita al-Walid, mzei. Msaje yakole chafayo. Sheikh Hamad ono, yakole chafayo. Wabu amalu kujia kuchitawe. Kwaya mujia kuna muangangusa na asibira muimarati. Nge guanga alizize mavega. Aligani deko ataliza mavega. Na mujia ku. Nafuga. Ukuwa mwukumuru enda. Chenda mwesatu. Chenda mwetano ndoza.
1: Okay.
0: Natuka biri kuminesatu. Naga manchitade. Nachukupasa tamimu kati achirina mutawanyo.
1: Achirina
0: mutawanyo. Mutawanyo. Wokuna.

0: Dibaga tishieko wale kwa ingiri taka.
1: Ingiri taka wallahi.
0: Atamimu kwa atyo, nari yanga akulachi ya agenda.
1: Okay.
0: Akati hili mbitado wa bali, utaru kwa zemu.
1: Utaru kwa zemu.
0: Katutaru iluda muu, situa uja kukira kutufu walu.
1: Itu wabi gana.
0: Hendo unuluizo kubwa na mulanda ngama vele gembwa. Wanga, katugambe Amerika. Eganyo kozi sobu sajyo kukuru. Wanga chini eche chitu chitono nyo kuja kukwira eri anji. Sengo mtu wagule chibanja chi. Gachiri mwe kukweri gende muga. Uwe. Abateka kagandi. Oluzi taluziba.
1: Oluzi taluziba. Mateka kagambo. Oluzi taluziba.
0: Meyate sige nango teme ndagara.
1: Uwe itawa kwa. Kagandi.
0: Oluzi taluziba. Ohulia, naka kuwa hizo kukare. Kwa hizi ya
1: fero kwa. Na njini lusu kwa gara gara. Bobo ya gara ula gara.
0: Aha.
1: Ngambe.
0: Ngamba. Togena ngo kolachi.
1: Ngotema butemi.
0: Ngotema butemi goro kubira. Ah, mbate wanu wa ugu. Kajyo yom sajyo gendo vikura kura. Ovakido omu noga. Impafozi kuwa. Ata utube ila mutuze murunjo. Bato kusisa msajya mkuru murunjo. Kati Amerika chikola. Maliku Hurumuz. Eri mu kibanja cha Irani. Kakati mwewera mchibanja cha Irani. Irani ya Mugamba. Nti todayuno usubira. Nti alwamaru embera. Sayaudu kama akana min kabule.
1: Chijakumera.
0: Eberenga bwe yali okusoka.
1: Ebintu byakyusemu.
0: Ebintu byakyusemu ina kusasula. Uraga nti la. Ma udawuli. Mazi gansi yonna. Gari international twachi kanya kuna mkande vitu vimekevi ya kanyi zi wako yivize vichuka chuka bunu mbaka buaviri katoda njite vichuka na gama nti Amerika gama tute kwa kuhisa uchifuwa una mkambuli jo isa
1: uchifuwa
0: atenga yazi kubie shekhe yako zechi
1: yazi
0: kubie yazi kubie akati bia vitu biche yongiro kukula china dala mafuta na gasi biche yongiro kulinya
1: okay.
0: Na ye inga chukuru baina kutula kumeza
1: kumeza
0: baina kutula kuchi
1: kumeza
0: kumeza kwa wanga kati walu wabu zinga wano tumbu sugura ni tumbu lukubura uhuli kama mafuta Amerika yobwe ya galo kusaitwara
1: bufuge
0: enuna mafuta wakati Amerika ye kula gama futa gata abla gakulachi kati wakuga isa wano kati ujiwa isa ujiwa kuba akati chondo techinda teri ila sheikh
1: naka mtechinda teri ila
0: chondo techinda teri ila ni tusewe Allah chiteri ili kwa hako inzo kuroza tiyo vihuli ya buhuli zineo vihuli ya Musa
1: woyo
0: buba tu vihuli ya vino vitu wakero jabi huli ya Musa woyo na yenga metuba tutunuli de embera Irani na yosi nyangu Amerika tulwoza ati jaji kubanga wa yoku wa Iraka. Irani yeyo, etu wali tusoma mchionda hao. Yalwanu lutole miaka munana ngeirwana na Iraka. Nga maga gabara bugona gali saidi ya muna Amerika yako. Na iyo wallahi tebaji wangula.
1: Na kamu na keteka.
0: Tebaji wangula, tuwala wangulu talu wagenda dro. Tiri iyo ya wangula mune. Na inga ate Iraka, baji kosa chinede.
1: Nyo.
0: Wa mchisele echo, esendo kubeda ati utaru waliru ingide bilioni ya atano. Nomu sobio. Teru waliru wakuzanya. So, embele ya.
1: Bwetu kuitambula.
0: Kuitambula.
1: Okay.
0: Mwetu echo, tuteku kubeda anga. Buli mtu ya nae na kekeleza charina.
1: Hey, wow. Chukumu sambu, katanyizu meda pale fame katuli. That is current affairs. Tukomia wana te. Buli jo. Je tulie yo kula pula nga tufumba na ye okutwaliza wamu abantu mwibanga eliyo bawaide abantu bafumbiddwa
0: ayiwa
1: abantu bawasiza
0: era ngikola ya mu
1: busuga kuwa sunati life al ardi abantu banonya abantu bata simanyi erori ya ngamba na ye ti embele nuna yo efuke mara nefuke ya bulijjo nga walua abayingira waluna abafuruma era bichi ibiritile embele yukula tunajukula tuchukula mantipenda stability ebeerawo mu bantu naddala mu bafumbo babiri n'ebirala bingi naye
0: ekisinga okuleeta obuzibu mu nsi muno Sheikh Yahya Mustafa Karungi be bantu okubeera nti tebagezesa nsi eno tajiriba tajiriba okugezesa nsi eno kintu kikulu nnyo Chovora banti nagama ati abaganda bano balimu obwannabbi.
1: Obwannabbi.
0: Baga banti eriso ly'omukulu
1: awaddugala.
0: We walaba. Hikaya endala negandi obuzeyi obukadde magezi.
1: Obukadde magezi.
0: Awulira? Takubulira kya mukola.
1: Chatakola. Takubulira kya mukaddi.
0: Yego awamugezi. Naye abera mugezi. Kwa tajiri bajja bayisemu nyingi.
1: Nyingi. Experience jai semu nyingi.
0: Olaleo abuvuka abafi, abali mubufumbo. Tumali uchi wale tidebu zivu. Nga kubeira unga bama nyiti bagezi. Teri yo mtu wabulabe, ama nyinga ntibugezi atenga tamanyi. Aladhi yadiri, anahu yadiri, wahua la yadiri.
1: Katamanyi.
0: Gwezo kwe wanatisi kula vanzi ndi wakabi ndi wababababababa kwa ya la yadri
1: tamanyi
0: uyamele no wabulabe nyo omudu wabela unga achimanyi ti ama jide inga takonachi
1: tamanyi
0: inga dahi tamanyi msati omu yali mugezi babu uza ibuzo biyali inga musavu na abu uza abantu kaifa tororafu maadini nasi umanya otia abantu ntiono mkwano gwange
1: wa muzinzi jende
0: kwa gaba abantu wadi tutambula metu manyi mukazi wo tomanyi mkwano gwo
1: tumutegera
0: tomanyi wa Luganda wo nenga tunagera ku nsonga zobuziza Musajyo ya buzibwa ni babu gama nti kaifa taarif maadini nasi abantu abu muzizi wa mamanyotia Musajyo ni naba ganti yu urafu zauju inda maradhu zaujati hi Omusajja iti kwa Musajja amanyika nti ono Musajja bazi ya pasada la Musajja ambere deo inda maradhu zaujati hi Mchala wa mara kuruwala. Mchala wa aluwala. Uwadu wa daladala vaka suja suja. Atena msujo hizo utabuhita kuku. Wala anji nyo wachala baluwala. Na gana nukumu wa seteze mpeke. Wachala baluwala. Na vila nuru mtu. Lina gana mjanjama. Wachala baluwala. Kwa gama. Na yuko uwa kula vila bound ya kufaka kwa gara. Sibi ya vino vyo kumuwa na hene.
1: Hane.
0: Baby. Sebiyo. Na ye wafurumiza kasele mkani. Uwe, nga ndi mulu wa de. Naka gena magumu duwari. Gena magumu duwari. Oba no uwara. Na atadiku kujia. Na ganti. Na asura kuchitanda. Oyo manyate mchi. Bao wa muzinzi.
1: Olese shigambo chinene.
0: Ya.
1: Manyi. Kuruo kusatu na wade yo singu, emetiane. Na wade ndudao na inga mpuliza, wachala wade mwobela muofisi yeta, kamubela huku kutepetepe nga mtu. Na mpulile mbozi. Wina na wade njimia omuamiwe nga mazo kuzali ngilijia muisamu. Na antio, mwanyi tamanyanga po, niti ya mtege ani nagira ninzala. Ne tamanyi yako, oba na volumantia, oba na yuko edha senti chukatamanyi. Exactly chindiko nzengo muntu
0: ya tayagala kumanya tayagala kumanya ne ngo yakalo kumanya gomkazi ngo yakalo kumanya balo to mumanya bintu bya gula mmere ne rwala ufuno rutawo
1: tumanya bya kuswitiza
0: mwezo gushuka uwande useseme umutunulire bwa tunula uve But we can do it. Mungu asasire mukuru wange.
1: Alu.
0: Mamu Kasozi.
1: Mamu Kasozi.
0: Mubasajja bonna be dalabi mu Uganda muno. Umusajja.
1: Umusajja.
0: Simu wangu.
1: Simu wangu.
0: Simu wangu imamu Kasozi. Simu wangu.
1: Simu wangu ni simu zivu.
0: Ah, just simu zivu. Kumanga juzi. Umukubile simu na kugama ati. Gwe Yusuf, todanga kumkubile simu nga tumaze kumpeleza message. Mubu kama na igwe Kasozi. Maduri mkuru wangine hili kanawe kumpisanga cha kutari. Na katijoda mkubile simu na ngati. Waliku msalamu. Kunzo li mulwade. Sili mulwade na hii sabade na appointment na
1: hawa. Atuwa kubie.
0: Na gambo uliyote. Kunzo nangi mkukubie kubu zako mtima gunumye. Na hii kagamba. Mubasajja wone Uganda wa sirambe na kalaba. Wallahi Mungu wa msasiri. Msajja Aisa Mujja Njabji.
1: Minina Rijalu.
0: Mina limo Minina Rijalu. Kuwaja baruti bwe. Na kulichindu chonda chonda. Oyu kakati. Oyu kwa mabalanti kusajja.
1: Omulabira. Kubisera.
0: Kubisera.
1: Ebi omuchara
0: we. Ebi omuchara we Aisha. Kwa alo umwana, umwana Usama.
1: Usama.
0: Noza. Na abazu kurubana atero kuyingira ki na yo musajja akyato bano mukazi nokusindika kagali nokora kino kora ki na agirira ya gaba gati a nze nkera wo nkere weka banja ategi kaisa muleke ngali bulungi musajja
1: musajja
0: era wallahi ne gwe gwa chaita hani
1: ni
0: hani
1: hani
0: ngai wa tu sekuti
1: Walabye
0: ki chetugamba ni mwaba wala mwabe paka paka mu tebunna bakti abasajja bali nabo tunategera musajja niyo kutegera musajja anti musajja wo lwala lwala bumalo kulwala soko mugeragera ni wano kulubuto wano ngorufunye wano akwisiza ati ya
1: ngorufunye
0: aha nefari faragana bwe bityo kati No mayati no mbunanga ambere teo.
1: Ambere teo.
0: Hatha. Oyono yu'urafu zawju. Amanyi wumu sajja. Ainda baralu zawjati. Zawjati. Nchana wama la kuruwala.
1: No mayati.
0: Musajja. Musajja. Na yu zengoye.
1: Na yu zengoye.
0: Na zikola. Nchana mifangala na yu. Mchanga azali wata yu zanga kukurugoye. Musajja. Ilaya gani. Mwenzoza. Engano zino zino ubuka.
1: Zino ubuka.
0: Kati yana yoro zo mukaza akawali. Tana ke mu mose muno muri abasajja na abasajja bajya baruti bali mu nsimu.
1: Bali mu nsimu no.
0: Ate.
1: Abade
0: musajja.
1: Musajja musajja.
0: Kati kanugare ku mukazi. Watu orafu za ujatu. Ato mchala abali bwati mchala. Rinda fakri za ujiha.
1: Ha.
0: Bumaro kwafu warangu wa nina sende.
1: Ya
0: haya. Evi tumeno mwunira.
1: Obufuna.
0: Obufuna.
1: Kupanga. Msajja mgezi nyo.
0: Ono hakimu, rajula hakimu. Lakini watu urafu za ujatu.
1: Omchala wa amanyiki, amanyikiwa.
0: Amanyikiwa.
1: Na tegele
0: kaka. Ndawa chala jori.
1: Ii, wa mchala dala jori.
0: Wee.
1: Kasera nga Mungu akujie kechengira chisindi.
0: Mungu akujie kuri shikinga waliwa
1: jirida. Ngekende de.
0: Haa.
1: Bale itebi
0: eksuza. Siwa angu. Siwa. Na yera. Kuunkome hilo. Boya kukarateno damu na ukulachi.
1: Nga kawala.
0: Manyati atuwa nagenda kuwa mukama au.
1: Aluwa.
0: Umucha aluno. Embele uja isema jaji kurangira.
1: Ate.
0: Valeri, we paka paka chua no.
1: Yeah.
0: Sati sifero hasu chua sange bitoji. Awe chimanyiti na u.
1: Wajja, wajja.
0: Wajja.
1: Wajja.
0: Oiteko kubango limu konfu nyo.
1: Nyo.
0: Bumalo kwa avu wana. Suma kafalu. Suma amanu. Katilini nila yo. Ateni gambe rigendo kujia.
1: Kale hivyo na nalibikiriza. Na hivyo chimanyi nti buyajijanga muku ehiro.
0: Ehiro.
1: Nenjoza. Nenjikamula mutawulo. Ate kumachane jigorora.
0: Kumachane jigorora. Kumanyi chitangoro kika nga soksi.
1: Nga soksi.
0: Mburigo jigorora jama tu.
1: Eh.
0: Kakati. Kakati.
1: Ye bibiye.
0: E bibiye. Abikorera, abikorera.
1: Na ye
0: bibiye. Bija kutuka.
1: Bija kutuka.
0: Aja bikurangira. Na ye kuswabara. Babi kurangira rosigara ngu gizechi.
1: Eh.
0: Karunje. Paka paka. Takuraba.
1: Takuraba.
0: Atenga mutufu. Tare hoya baise.
1: Eh.
0: Simu unye nyo kujukiza mundo wabari mumbera nungi. Tare hoya ise. Muno wakaka walanga. Murekaka gawari. Chomu jukiza liaita.
1: Yali bikadde.
0: Yali bikadde. Ebintu ebyo tebabijjukira. Tilka ummatun kad khalat biyaita. La bakasabat. Bive ko tujukiza ngabanno. Mugere maso nobulamu. Ne tugandi watu zaujatun. Omukyala amanyika. Inda faqri zaujiha.
1: Kasera omwami wakendira mbyenfuna.
0: Mbyenfuna. Kazi na anywera. Mama zo sikora kana busajja bwavu.
1: Nkola wucha.
0: Nkola wucha. Abantu bali 75%
1: eh
0: nga wadina sente
1: bakulekawo
0: Allahu akbar bebatu abatalina gundi na kusala na kulagala oyuno yali baze rwafinyo mulala aguze subaru rapuitako wacha atisa subaru kutwala ko
1: atamtwala
0: ona ono eyamugulide subaru na mara kusanga mu moto kaje bagulide ono yali mukazo nabo bomwira mu abana bana wallahi ya mungu kale twali umulala
1: na ye
0: na yono kati gubulirwa jirengera no jikwate nye namba lwojirengera kuti tunula ku kisenge bakuyiteko nawulya shamatatul ada kiringa mukasajja kusigula ko mukazi no basanga ngabuliru nakubati babutibi
1: kamseya musigula wo
0: Aye, chatete kwengoda wansi.
1: Aye, zopati ya musigula nyinga uwo ya vayo
0: na. Ati ya misiba ali ya gamba. Sina Ali radhiallahu anhu ya gamba. Naga ni misiba jili etano. Nawulira? Yetageza sanga ku musiba mulalo kujja ke misiba je etano jali minene. Naye nayogera ku musiba gwange kumu. Yagu kubulire mabega ngundi
1: abo. Masa.
0: Naye ya gamba. Nti misiba etano firaqu shuhba.
1: Kubiwa ko mukwano ku.
0: Nkwanu kona kufako, mchala u, mwana u, tata u, ani, ugumusuiba, tusura guira vila. Ugumusuiba ugoku vili, sharilu ilmaru a, mchala u mubi, akusuza wallahi kuntujo.
1: Muganda wange.
0: Mchala anga mubi nga yomba, ugulaku musuiba shekhi, ngokuda yomba lakunu ilida, na waitu,
1: an-arja
0: ila baiti. Notekendi yedayo. Allah, ugeno kumusanga. Nga imbo bo ima. Tamula serebo nge ya kwa nago kumpi. Bawuna. Maka wasa nyusi. Nari waka kukuzo vawa. Zine sawo yigi doze. Siga ntolese sukari, siga matolese chichi. Ne mutandi kilao. Kivula waluwa wa sajanga. Umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu wada yudi. Kariwayo kati uimvili dewa fetula. Waluwa ukuvega sawo. Tuina uisachikiri.
1: Tuina uisachikiri.
0: Tuina na amada betula ama insha Allah tudayo. Era tuja kwa kuhiji. Tugane yubu bano. Boku bari musi. Emuru kaza be. Waluwa masanya angaba sulamu motoka. Tuwalaba hubu kunaze motoka kubinalizo vye motoka. Mulimwe pari. Mulimwe adawe ya motoka mbutu. Mulimwe egundi. Kamba sizo na Muli mwe mbeye sife wa dobi Mungu gaya sura wa Shariri ilmaro a Nchana mubi
1: Elu waze program wano kumachia Walu mtu wada ninze wano Na ye echo chole sishi njini Ngayi chio wae chie Njala kuduka waka ni mga mkama wango Tuduka wako ya gala kula gawa Na ye esonga jole sa angami nti Oli ya mga ambi Nti, owe, esimu WhatsApp ngazo senaga, iyo.
0: Nti si yangi njawo.
1: Naga, obane kuruma, lete iyo, mweno.
0: Ya inyo kugira.
1: Nagina mchisengi na mwese yu, naga, nisumulu leyo jimpete nkweno.
0: Nkweno, na isa gara kumbanyira.
1: Ya mtashwa naga, seka, kati, olie mkama wanga.
0: Iya, wabase mkama wanga. Umayi Allah, subhanahu wa ta'ala, taina mtu kwa ya steka musinga, taina mkamawi. ni mubana kuzadde wabawo mukamawo mubayizo kuleta omukazi nga mukamawo tabuuzibwa taweebwa magezi avuma ajereka ate no mungu yasooka nakuba ebbalaayi n'omuzaalamu abaana basatu nga mukyategeera olwatunuli abaana
2: bebabalekemokyengera
0: aye babala kubanga yekusiba ne element ekusiba wakati wo naye nobeera wallahi amungu ngaoli ku buzibu
2: ate omusajja akingambye agambye nti sheka nga saagala abaana bayekuanda bako nze nakula taata wange nakula na maama wange
0: omanye ekigambo omuntu okukula maama we ne taata we ba abaana basanyuka nnyo nze ndabira ku mutabani wange muniibu agenda najja n'atunulira mariyamu n'atunulira nange nolabanga essanyu limutta n'avairira waliolwo yaddukanga nga akyali mutawula aga this is my daddy nadduka naddayo n'alya ebindaazi bye essanyu eryo kubaa nange alhamdulillah ze kulidde ku kitange
2: nanyamuaalhamdulilah
0: tata wanyiza niŋere wa maama maama n'agaali abusirika mujjaku taata wamuoyo naye mukambwekambwe owulira nogira bwoti embeera efaraga bwetu ngaoyina akakkanya kati bwabijjukira noga nti kanfe n'omuswiba guno kakati obo amungu aba akugeredde eyo bala umubini
2: era mumaaso awo jjafuna jil generation egenda okuba enzibu olw'ensonga abakyala bangi abakuziza abaana bira abi
0: gatanataliwo
2: nebawanga ne basoma primary nebagimalako ne basoma secondary nebagimalako nebagenda mu university
0: nga taata aweereza sente eno naye ngaono akuzina mami tamanyangako nti ne taata aweereza akasente
2: yalaba ono yazimuwa
0: kakati sharira almar'a mukyalo oyo omubi agwo muswiba omuswiba ogwokusatu mulimu omusiba ogumu gwe twagaddemu okuleetamu naye agala kugijjayo gino omusiba ogwekusatu zawaalu nicima
2: alla okujjako ekyengera
0: kyobadde oyina ze mbala bakati bulwaleero ababadde ba honorable nga babawaanawaana dda abateeketeeke
2: mungu
0: wakiruka al ayaamu nudaawiru abaina nnaasi kakati abo naye zawaalu nicima ekyengera kyaweddewo awulira kiggwawo sheekh obadde minisita nekiggwawo obadde vice president etudda mujjaamu ffenna obugombe
2: nebuggwawo
0: ate bunanga abasajja abavuga emotoka ezo emyufu nze mbasaasira bagenda ne babeera mu bulamu obwawaggulu obwokuteekayo akabiina ne bajjuza emmotoka naye olunaku lwe babagoba ne bagusasula amafuta nga ffe bagasasula nti eriku kakaaga lukaaga
2: lita
0: oliakuganaze simanyi na sikondi waliwo omukungu omunamulabe ku tiktok yabadde ayogera gandi ogenda mu supamaketi nolunda kano nolunda kali nolunda kano tuyinza kutwala nti owaayi kiro ya sukaali kuba nsinja kubalimbaze simanyi kiro ya sukaali bwegula kuba nze baleeta bulesi kiro 10 nojjayo kati ogenda okulaba ngaosasudde 5,000 netweza kudda kalisiiti ogende ngaokolaki
2: okekinga
0: kati bwenkuga nti sigirina mbasiigize bugizi
2: nayesayogedde bubibiri
0: naye zawaalu nicima
2: alla okujjako ekyengero ekyo
0: allah ogunogwo muki
2: muswiba
0: ekirala
2: muswiba nabanya
0: namba nya shamatatul aada awulira se shamatatul aada owulira kwe kubeera nga omusajja yakusigulako omukazi owulira se naye n'omulaba nga buli ssaawa atiba butibi
2: katugambe n'omukazi nga yakusibirako omusajja
0: n'omulaba nga akolaki
2: atiba butibi
0: n'omulaba nga atiba butibi edduwa z'osoma zikoma kuwayira amasanyalaze
2: ate obusigalazaaki
0: yahi sajja yakujoga omukazi yakujoga naye wayaza amasa aye edduwa zikomaawo ogunagwo muswiba kati kyekituleetedde wano ti omukazi akuyitako ng'ali mu subalu kati oyo sigo ndi maama hawula wuyo
2: agenze
0: amutwala munange n'okuba ebimiro ogunagwo muki
2: muswiba
0: musiba wokutaano idawamu sakam dawamu sakam ukubira nenduwa dete
2: wona
0: nga wallahi bulisawa ya dagala
2: dagala
0: zengena nenda bawa nunga tukende imak Na soko ugule dagala ya pressure.
2: Ewa gamba ndi. Gena kuwete sete sekundi.
0: Gena
2: dagala. Kuhangi ya wala buti waliku teligulika kwa nangi.
0: Mbeda waliku fast pharmacy wala kutigula. Na wanga
2: agira. Mbeda vitamin C.
0: Mbeda. Mgomba. Calcium.
2: Calcium.
0: Ate wallahi Mungu muzibu nyo. Walo abantu nga bakodo na inga Mungu yeye abateka kunga. Sete basa sula pharmacy.
2: Pharmacy.
0: Akati, embere nifana gana buwete seka.
2: Yeah.
0: Mpoza embere yagi jina yungira kiyo.
2: Kwa yungira kwa musiba kwa mkaga.
0: Kadimu sayara, imatoke inkande na gumu sui.
2: Echiduke chikande.
0: Echikande maka.
2: Kewe pichi pichi
0: su. Kewe pichi. Na gumu sui ba. Kazi mele pichi cheko. Usanga mazungu nisaziringe
2: zitamide. Zitamide wete. Mkati uwae. Kambulete
0: ganyo kusika. Musiba.
2: Eh?
0: Walio mulala mukungu muyali agendo kubai muruke nkade musiba.
2: Mm.
0: Gaina jaraga sibyetayi ni gidi chamuko. Kakati agenda maso wano kukola ki?
2: Okukola ya dieta.
0: Gira wot bakoleza. Itayi yingira mufani. Okora ko michi?
2: Musiba.
0: Okora ko musiba. Min maswa ibi musibe jukola ki? Kale nolecho omuchara yenna na dalaba chara abaliwe na kuzina wallahi baata mwa embere no jitubadeke yokubiri ntwa to urafu za ujatun omuchara amanyibwa ainda fakri za ujiha ni babange eno yajja akola ki amwa tulimale yo
2: yeah
0: nsoga yakusatu wa ya'rafu sadiqi inda shidda
2: Omukwano
0: gwo. Okubaya mukwano gwo. Bino bena no tajiriba.
2: Ofuna buzibu. Omaze kufuna buzibu.
0: Omaze kufuna buzibu. Omuruka tweda buzibu. Oba ne mikwano mingi nnyo. Nefuna obuzibu sheikh. Oli okola ba abantu. Insisira bezikola kibezenkane nnyo. Kale bwe kitu omuntu ayitibwa mukwano gwo yenna. Ainda shidda. Bwe bato nafuna buzibu. Toyina mikwano.
2: Toyina mikwano.
0: Naye bwe oyagala okumanya emikwano. Funo obuzibu. Bakusibe. Funo obuzibu lwala. Funo obuzibu.
2: Firwa.
0: Funo obuzibu. Uliokola abantu mukubire simu. Yasoko kuli ati sekarunji yafiridwa baseka mtimba. Yafiridwa. Agaha. Gomba ni agende gomba kati. Buli simu joku ba yonda yonda yonda. Tebajikuwa tateba ako. Baulide da baulide ago. Shida. Nengo ya kumanyo mkwano, ainda shida. Takati wa yukurafu abunau. Toina ba, abadu baina.
2: Abadu baina.
0: Banji nyero ba wananyo. Era bawerede, neto na manyabana. Nengo ya yukurafu abunau. Abana ba manyibwa, ainda kibari lwalidaini.
2: Abazada yu na maze kula.
0: Bemuba lukula, unutege ilabana na ibiana.
2: Tujye kya gamba bwali seka byondo bwali seka nkata nanti oyina labiri abana makumi abiri mbata ati nakula
0: ati nakula
2: ngali omu
0: nabwala ne batula akakiko
2: batula akakiko
0: okuza abana abiri mbata ngabo nago bagulire ngoye basomye bakoze buli kintu kyo nachona minisi zizo neziri mugwanga zona zibira mbaka na yekisera ne kituka Gweno wala, wano vila wawu, nubu wawu wadumuwa na joku jajaba. Wadumuwa na joku kira kumacha. Soka guwa kira anga.
2: Nyingi na wano lwa dengo ni mula muna, henga akuweleza senti, tunaba.
0: Nga na akuweleza senti, tunaba, baga tuwaza, nazara, wawele, nawele na. era tuyogera nga ebigambo ku baana
2: enti
0: nti saaza baana bange abe abaana yaaki bakyuka abaana bakyuka shekhi nga bakuze kyovola bati Allah subhanahu wa ta'ala ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebagamba baana mutu tebagamba baana yakati idha mata ibn adam inqata amalu illa min thalathi sadaqatin jariyatin أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ما نوب يا سبيل الكتاب
2: سي أولادي
0: نيكو بالينا الوقت سباقا بابا أولادي
2: انت
0: kakati kwa mzee tu tegede walite togenda huu ni mzee mchanga agira kachika waliyo mkoledeyo akalinga sana katulijari ya ya khizabe malo kusara msaba Allah Allah makafirullahu wa rahamu chugwe chwede chwede ii gula yonu msara muzikiti tawas gundi ya yibiringe la nabi chita ya chila gira sallallahu alayhi wa sallam kakati umana yendo mumanyati umana wangi inda kibari alwalidain
2: abakuze bakitabi ne mama wenga bakuze
0: wayunrafu alikhwa okumaya muganda uwanna maddala banyo ko baganda bo inda almirasi mubeko che musikira lokura be buli mtu wayogerera munne ebyo busika byogeza abantu
2: ebyo wangu nebi
0: nkaya nazo na teyabikorerira nae wallahi tina nukwe kubama sasi. Kati ya boru ganda bu namu ubama nye chitabu wa mazi kufanga basiki devi ndu. Atewa yungu rafu akriba. Aringanda bama njigwa. Inda lguruba. Bumalo kuwa nganguka. Nube iranga tuchari kumutala kuwa. Be iranga. For example. Wafe gomba. Nube ira ule mezi.
2: Yes sir.
0: Okumaya mkwano. Maya muganda wajokulambula. Au manjira yoga eo nono ye muganda wangu wana madala. Ate, wayu'rafu lhubu alhaqiqi. Ukumaya mkwano uwa wana madala. Inda intihai ilmaslaha.
2: Ye migasu jiku wedemu.
0: Aha. Awadu fena fena tutambula bil maswale.
2: Bil maswale.
0: Nachi?
2: Na migasu.
0: Muruka stagu waka emigasu wanga, binyonyi. Omuti ogw'entontogolo tegugwako binyonyi naye ebirimba kasita biggwako tosanga yo otera okusanga omuntu banga guliko ebinyonyi gutambula gusiikiriza emwanyi biki kubanga gwo teguliko birimba kakati okubaya mukwano gwo ha beerango gwo wali oyina sente nezikugwako bambuza kalungi aliuda ha kalungi yayabika nze si kyamaina jali yayabika kakati
2: lumu mkwano gu ya ntwala keyo kufamu
0: mkwano gu angana
2: Dr. Matovu kati mulimu ya guwaso kugenda yone nesuta mtambula ne msuka kuyazime nyumba ini mkane doktor famu ene veri kukubo yona osinyumba wajizime yono makati angama anti msache mkuru naje enda kushashu nroga anti wano zima wano kukuru jaku manjaba kwe wakwagala na hiyo mtu waweta naje ni Yesu sanatu ukena wakwagala kati nyumba nanga anti tibo zimba wano kukubo
0: basi mberi munda ama tibasoro kubela anga bakora chi
2: ila atuka yu ama ya galo kujukura
0: ba akati no beba abantu benjaga de tugenze bugenzi
2: okusiga kifananyi ekyaba antu abafumbo obamu abagalo buyingira inti sibya honeys na sweetheart
0: nasiri wabula omuntu oteko kubera hoteli yo mungu yaganti ahasiba nansu ayutraku ayakulu amanna wahum la yaftanun
2: balowooza
0: abantu bayinza okweyita abakkiriza kati kakati no kyekino wayurafu lmuminu omukkiriza amanyibwa inda libtila oluvanyuma lwakugezesebwa era kyokolaba nti egamba etya nti to min fitnat al mahya allahumma ighfir lana allahumma ighfir li allahumma ighfir wa min fitnat al mahya
2: wal mamati
0: wa mamati fitna mahya sheikh bakweti kanga to chayogera fitna mahya no fira musabu ngolaba ana wagandi urumbe ruganye
2: ruganye munange
0: birwane ko kasajja kanukarabika tusituleka situle bakusule bakanyuga mu pick up ni bakutwara fitnatul mahya ati wa mamati katwa yu'rafu al mu'minu umukiriza amanyibwa inda ibtilai nga amaze kukora ki kugeze siwa kati ensongezo munana mwenda umusajja ono ono gundi rajulu hakimu ono yabuzibwa ku nsongezo yagani mwetemu manyisi kino kitabula kiti na kino kitambula bwe kiti
2: okay
0: kale eyo kitano yo buchani
2: chikumi omusambu karanyizu mida pale FM kwetuli awe bale nyo kubango chagina masongo cha tugobelera program obufumbo wanafa batasini mu junior school betubeana bo wasanga wali nsanji manja twale yo muizi wa belenga asoma somero ya mulembe dala atenga lya bakugu na ole songo yo tubagama nino betunda bo katumule mu katuno nyo tukomawo aitongere ku nsonga tubale tugeza ko kutumia mpanji no kukwataganya okwandaganya ebyo ebibera mu bantu b'omukwano era obuli awo bishi ebinzo okubanga bibafuula abepeyi tovawo
3: Obufumbo mwetu yegira enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
4: ngikutuusibwako Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 493 46 oba ku website www.tasnimujunior.com
5: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa dduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwano akeedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 19 9 27
6: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. okumanya ebisingawo, tuweleze obubaka bwa SMS kugwerere ku your report 85 oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba 0800 00 mukaga mukaga. Obubaka buno bukutusibwako ministry y'ebyobulamu.
7: Uwangi, ulio chalero.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
8: Loza kubulamu bwa abantu.
7: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
7: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Supreme Fla, akoli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Etende kero ya saba sajia kawaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo Lietende kero elizi mbi omukulu obutasi moka Mubienji girizevi chusobula mbo omuntu Okuita masomaga tukira dala kubieta agevi omurembe guno Nebisele vyo mumaso Havaizi batendekiba masomaga inja uronga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism Na masoma malala manji kudali ya certificate Atene diploma Okuandisa baiza abamaliza P7 Senior 4 Senior 6 Kugenda maso Esimu Noti musambu noti mukaga Abiri mubiri Asatu mubiri Abiri musatu Ne noti musambu mukaga mukaga Asatu mukaga Abiri muemu Nsambu muemu Tosubo mukisa guno Okusomera ko Mutende kilu ya saba sajia kabaka Masawa bilizo kabuli unako Monday to Friday Okufa kusawa nyao kutoka kusawa mukaga Ziku maro
10: Vulu vulu vulu mula Samunya satwe musatu tano tanemu obaba chali le koko visi zabwe mbarara masaka gumba madu nyansana oberu baga roda ku IPM building yingira gari 12 gate
11: vulu vulu vulu vulu vulu vulu
12: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staff bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya Febiso bakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 8 oba ku note 7 8 6 9 5 93
13: oli wakati mu program
14: obufumbo mwatuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
15: ngikutuusibwako
16: Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 09 93 6 oba ku website www.tasnimjunior.com
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkati tisokira ddala musoke munzikirize nebaze aba PAM professional counselors. Nakabaza mirundi mingi. Oda mwemba sanga bakola ki? Gambeba mukafuna ngabavule because I'm very, very, very, very happy. Ndi muntu wawo ku appreciatinga. Echo cho, it is a weakness. I appreciate myself. Ndi bwao nyokola ji. Olwenso ngabade ibuzo binji. Era bwoda bantu bibabuza, lwachi rogo eyo. Lwachi the word prophet, lwachi bade ibuzo binji. Ndoza lwachi na yangu ye mango ba obasima. They are answering my questions. But I've been observing a society in full. Where are the priorities? One, of the country. Two, of the ummah. Three, of the community around us. Chirumanyo kubanti go preparing omwana o nenga neighborhood mfu. Nenga, nebazanyo, our palm for having that solution. Uye jangolachi? Jenonya. Echo kubiri kuberasi? Selfless. Selflessness, gente geza kubo, an event when it was organizing. Nenga siza aba couples, nenga the families. No. Ya nanga kufana nako, omukulu afurumye. Njo kutegere kya tulese no in reality. Wujo bari na tujamu retreat. Kasi ngamanyo chirakula chitukula. We've been moving around, let them move, we shall also move. Finished. Nefe gofe kugenda, just socialization. Manipulating what goes into, or could you allow to do that? What is changing mindset? No, choose some mindset you want. It answer Brimontu and Na
15: FM
18: program. Obufumbo.
19: A song in Dara Almaro, Umichano no Guraba, Ka in Rakik, Chitonde, Chinafu, Wahassasin. Ate kitonde kirina obulamu.
20: Obufumbo yendagana yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwe tuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
18: ekula y'omuntu wa bulijjo.
2: Alright, chikumu musambu karanyizu mida pale FM kwetulio wale nyoku wangu chage na maso ngu chatuliza zili kumine mzoke zaka kusawa zili tano. Za chilo program obufumbo wanafa batasini mjunior school waliye Sanji Manja sumeririo mlembeliriwa kwa wangu kutusa kwa programu ene la tukebaza nyo wanafe batasini mjunior school basangu wa unsanji sumeriri ya mlembedali ya kalina mzikitu weguliga likuole katine nite katika yona yewe dini wamune bie yoluzungu webili era tubaga matino mugende yo mutwale abana ofa ku kibine kisoka abantu be maya abantu be katende abantu abali awona na magoma chengera mugende yo musobola kwanda ate babwa ebinjigiriza ebyo mulembe dala kali nze shali kalunja ya msafandi wanone mukade wange ale Sheikh Yusuf Mutimba tugenda maso no kufunulira songa zino eza bafumbo tufunulide biki byomanyira ko abantu ab'enjawulo abafumbo mukwano gwo omukyala n'omwami n'ebirala bingi tubitunuliddeko mu nteekateeka ezifaanana bwe zityo kakati Sheikh Mutimba awaddewo discussion nokulwadirwa kumeka lya dampa ekifaananyi naŋŋamba Sheikh Mutimba bona bomulabyeko kasokaka kwepanyiza okwerabira nagamba nti ensi ekyuse edde mukyala agamba nti tugezezaako abaami abatuludde okuzeemu ku myaka naye bakola ebitali bya bukulu ate ne tulowooza nti kati tukyusiza envubo ne tugiteeka ate ku baana abato nti tekikyali nsonga gye bali okuba nti ye ayina emyaka gya 35 okutwala owa 25 kubanga ayinza okukola ebyamagezi g'okusinga ate ono atuludde ali over 40 kati bwe bagamba afazali zungane bana abiri mwetano nga nayo ono mchalanga ye mukuru ote obonte kire
0: kiki omchala agenira mvuka wa miaka 25
2: nga yo 35
0: nga yo mchala wa 35
2: kasaba nga tegera kubanga bana abali over 40 sabategera
0: abasajja
2: atenga
0: aba ate abamu bagamba nti abacha abavubuka babayisa bubi empuri abagamba ti abavubuka batuyisa bubi naye abantu bonna bonna ekyabalimu okumanya abavubuka abavubuka abawala abasajja abakulu abakyala abakulu omukwano kiki
2: kwaki buta nye kigambe ekyo wano omukwano kiki
0: omukwano ekitibwa omukwano kiki
2: omukwano
0: kwanga omukwano ze kitegeera biba akwalun
2: bigambo
0: wa afaalun
2: ne bikolwa
0: kwanga mulimu omukwano omuntu okubeeranga tasrih
2: alhub
0: okubeeranga yasanguza omukwano ate mulimu afaalun ebikolwa ebiraga nti ono ayagala ono
2: ayagala ono obona njagala
0: aha kati abakyala b'ennaku zino ekigambo mukwano kyabikolwa ebikolwa mamuli okuba wa sente mamuli opatonera
2: sente
0: mamuli kiki leero sente zaafuuse sente
2: sente onyonyola naye sente
0: naye sente na chawanze na tamu abasajja abavu sente obufumbo bw'obwavu tombuulira
2: naye ali sebatunulira ku byanfuna byaggwanga okutwalizaamu nga bifaanana babisoma
0: tomugamba bo baagala sente kiba kitegeeza ku saidi yeemu
2: aba ene lineggwanga lisinga mu bavubuka ate basinga oba balina mirimu
0: ate awamu n'ekyo abawala be baagala bagala sente
2: bagala sente ate bana zibakoledda ate abatakolanga basinga obungi
0: mwala yakafuluma university ayagala omuvubuka wa miaka 35 mukulu nno era ateekako kugundi ye nti njagala from 35 okutuukira ddala ku 45 naye ng'ayina bino wammanga awalan ayina wazifa ayina omulimu thaniyan ayina baiti enyumba nga yazimba thalisan nze nako okutambuza ebigere waliwo yajereze ne munne namuga nti ate oba n'ente baazigaana okutambuza ebigere nga bazijja egomba
2: zitambulira mu mmotoka ko
0: atenze omuntu ndoozi owulira kaakati ebigambo bagenda okubisala okubitunuulira abavubuka kagamba ntaize sijja kubisobola ebyo kati ekyebuuzibwa ono omukyala ayagala okufumbirwa ne shurutu zeezo ayina omukwano kubaba otunuulira oba ayina makasidi shariya ayina makasidi ziwaji ayina ebigendererwa bye naye lesa awuna akahubu tewaliwo omukwano kuba omukwano gwegulwa omukwano ebiseera ebisinga baba bagubaga ogw'abasajja n'abakazi bava kwegamba omukwano guva abamu bagujja mu masomero naga nti omusajja oyo omulaba nti twava naye mu siniya wanu ne tujja nga twegera paka ne tubaliriza ne Makerere oba ku IUIU oba Luddawa nga tuli babiri era ekiseera ne kituuka ne tufumbiriganwa naye ono anoonya ng'ayina shuruutu njagala kino awo tewali mukwano n'omusajja anoonya ng'ayina shuruutu z'ayagala zeyagala omukazi nga munyarwanda mweru yakeeruka akagundi akawato alireteteere gwolowooza aba ayagala bino oba ayina omukwano nze ndaba nti omukwano abantu abasinga obungi tebannagutegeera omukwano kiki waliwo ogujja obuzza oluvannyuma lw'okuwangaala mwenna waliwo omulala nga gwo gwatandika butandisi waliwo abalala nga bawangaala bonna nenga tekubanga ko mtu abe alina mukwano ngamuwangala no mukazi ero musadde muna abana ne la hubbu hunaka kati waliwo mukwano ero omuntu oyo mukyala atuka ekiseera Allah namwatuza nagamba wano ndi wokulwa abana bange kati kyebuzibwa al hubbu hubbu kiki omukwano kiki.

0: Ati story jatuwa de, msajja mkuru paka jagaga ya, ono ngena mufu nila. Njana mganti mutimba te, umchara ibiona abirina, na mufu nye, alhamdulillah, amina. Mungu ya nsaside. Na yali yali wafe mchare gomba. Tugenda yodi mzei. Tia adu nukubwe utinga bata ambulanga wagenda, bebatu ukayo, na tulasu na abirawo, ude na uziba. Mganti wai, wanti wambise umutu, mganti na wala, tia aa. Sobu.
1: Wete sobu, sobu jamiri.
0: Gumiri, kumikiriza.
1: Kutakulishi.
0: Nga huziba, nga pavati saisa, nga naishi na nga kaka, ni mzee, nga ta teyenye nyomutu, tesimula bako, nga ta jia. Kakati nevukena wakati umanyi kati nukena kusula kubango umutu ate, tabadewa nukumpi. Tukena mula bachi. Kakati nevukena kumacha, ne batambula. Batambula kubwa kumacha. Paka kuhisha. Kati wina mabatu wako magalipi. Kati ya mzee. Kina yuko mtu onosiri. Tuja mtu kako. Aliwala nyo. Aliwala. Tia aliwala. Tia tunatendo mtu wako. Tia kituwa tanda mtu wako macha. Paka kati uchanamba tunonya munu. Andi wagambe. Listi ya wena unalieno. Seka jatu isizai na tugamba. Paka msajia mkua ganti. Oya ganti wano wendi seyongi la yo. Sijia kwe yonge na yomuchi.
1: Kuvitua kumine bibiri.
0: Anti niguwe kala alieri. Katina munga anti ya. Nye tima yutu tatu kutuka. Munga tutula gawa. Katikali mbuja inda manyechi ekolaji.
1: Gotukoma.
0: Gotukoma. Na munga anti katuwa tugenda. Mujana. Tugenda mujana.
1: Ngateba food day.
0: Na mga hama ati ono kwa ya gala wa mujana
1: mesu wa kumsi
0: kuno kakati yu kwa tuyo gila
1: kakati omulala kwa mugira kwa no alimurugero wafaka shinu
0: tabaka
1: wafaka shinu tabaka
0: tabaka
1: kati tabako no tabako no gula vono yari mchala shenu yari musajja na ye omukazi ono yari musajja wa rugezi gezi ngero yubu mulaba nagama njagala nze ni mugezi nyo njagala kufuna mukazi betuwe nkana amagezi tuzara abana aga magezi ugati wali na ye wano kucharo kukulide nembu disu kicheno muhafaz wa guno Tarimu. Nagama nja kutambula, nja mufuna.
0: Nja mufuna, haja kumbula.
1: Ataweza kumbula.
0: Atabalu wawo. Sina mufuna.
1: Gezi lumuli kumukute kujoba. Katishino, atambula. Ama atambula aliku nsoroye. Na singara mzei na inga aliku nsoroye. Na mugama nti aturakibu ni amu urakibuka. Mzee abuzo ono shinu ashinu abuza mzee
0: tobaka
1: tobaka tiba na mtu
0: tiba mtu wako
1: shinu abuza mzee ya mzee ndi aturakibu ni amu urakibuka ontuwala koba anku tuwaliko mzee ni atunuri wa mtu nabuka na yuno mudalu puli mtu wa ina himaru ya inedo kuhiye mwa kwa tambulida angabati ya mtu waliko Nangaru laka himaru wali ya himaru. Uli nendo kwa inange inendo kwa inwacho ya gara mkutuwali.
0: Tuli kubiduka finao. Uli musubaru nange ni musubaru.
1: Nange mkunde. Tanya na asirika. Ni watambula. Baba tambude. Ni basanga jeneza. Erono shinu na abuza. Aswahibu hadha. Aljanaiz. Hayun amba yitun. Yakamo na yeye ndoze daruri yeyongera bweyongeza kufulaga alama nashi bajitutti
0: bajitutti
1: atabuza ati baramu basi baramu ora shinno nasirika ne bagenda mbaso basa ange omusirigo bakungude mukasori oba mukundi whatever jona choba tadewo agama ati ya kasore omwali oba bisusungu abakaji olabe bisusungu
0: Bina batemiye
1: mu. Bina babigize atombuza te bilime bya mumu ebiryo batebirimu. Kakati olonze nzindi. Kakati muzei